yokanga ta mawa na ebite soki ngungi soki pe bato ngaya wanzoto esili kosila besanga ta mwa ndambo apondwa limbondo na zongisa makila papa sakisa kosilikate.